fatai le tua mo taleni fe au ngaluenga wa fua i mea tatou fatai le tua i mo haonga haonga lfanau tele yo me te fatai le tua tele yo tele nau nau le alofo le tua ya te tatou ya haua so se mea lava tatelo i fu ngale a ya tate tatal noa i le tua tatal noa i le tua ya le la la kakur kamale a ke lue lue mai yai a ya mai ma fau fau pua ya ni me foi lele ua wa wa chuchupu lo volanga yo soy fua tatal noa i le tua a fai mena el pesele ka mo la vi me sa ulue a

waiki mwe kainga ko e fia fitu pole lulu ko to ape he time de ni make fa e fa ko atua e polo klama talo ma fa ko speli a ba hana nga we tonga o klan man ka o ses meta tiso no sila me le tio ta no fa po nyono planet fm o to e malava be fo ki ke ma o polo klama ni a o e fitu ho wa fa